Chiefs. Wena ubeke wangena nje Rabin lapha kombobo wawuvula la mlomo kwavakala la voice yakho. Uvele bekho into ngathi izinhlanzi zezithazi ezigold apha kuleya mihliziyo. Ubona ukuthi impompa ilove yodwa. Jonga wenza kakhulu. Uthera lo iyawuhlala nguthera wasenza.

0: Kamala Kengumpumi kamtswene sithu sithi nkulunkulu munye usara sibeka phaka ku 20 minutes before the hour 8 o'clock on True FM like no one else. Ndifuna nje ukutsho ke kuwinto kokuba kekho ke omnye uThixo ngaphandleni kwalo simnqulayo simkhonzayo uYesu igama lakhe lo waseNazaretha lo wafa kwabakanye waphinda wavuka ngosuku lwesithathu. Yanithi iBhayibheli uhleli ngasekunene kaThixo yise onamandla onke utarhusisela thina nasebusuku yona yodwa inkosi esimele kukuyikhothamela yona yodwa inkosi esimele kukuyibonga esimele kukuyidumisa nasebusuku umele kukuphakanyiswa umele kukubongwa simele simvume sizweni sithi ufanele kukubukhosi yena owanqoba ukufa nasebusuku masivumelane bathandekayo akekho ngaphandle koYesu le ithi iBhayibheli lakrazuka ikhuselo kwabakabini ukuze thina singene kwingcwele yengcwele namhlanje sibizwa ngokuba singabantwana bakaKristu Yesu ngoba lo wafa wabuya wavuka uyaphila akhona amakhosi nenkosi ezikhoyo kulomhlaba kodwa lo simlandelayo akafani nawo uyinkosi yena yedwa athi Paul xa ephala athi ngoba umnye uThixo umnye nomlamleli phakathi koThixo nabantu athi ngumntu uKristu Yesu uthi lo wazinikelayo belidine eliphilileyo nasebusuku bazalwane simelwe kukufa naye athi njengokuba safa naye savuswa kwakunye naye ebusuku ngiyena yedwa inkosi emelwe kuphakanyiswa athi Mose ningakhonza abanye oThixo ngoba lo Thixo simlandelayo unekhwele ebusuku nguyena yedwa ophilileyo siyambonge ebusuku masikhangele umphulaphula ekhaya othi Tabitha ndimbonela 2026 ndanezicwangciso ndanezinto endizibekileyo jonga awukho late. The waiting process is very tricky but uThixo usenguThixo asimkhangela umphulaphula ekhaya.
1: Molweni sister Tabitha molweni. Ngithanda sister Tabitha izinto bendizicela kuThixo uzenzile ezinye. Ezinye uThixo akakandenzeli zona kodwa ndiyamthemba uba uzawuzenza spiritually ke sister Peter hayi uThixo imeko yam ya spiritual ndingatsho ndithi ndisame kakuhle nonkulunkulu wam cause ndisenesayo ndisenaso isazela soba kanye nendamkela igama lamagama so ndinaso eso sazela sesithobitha
2: mama umama uvenya ahathe Mount Elif namama akwenzeka ngangoku ezicwangciso zam kodwa noba kunjalo ndiyambulela kakhulu uThixo ndibulela ukugcinwa ndiye ndafunda ukuthapha empilweni ngamanye amaxesha siye sicele kuThixo ibe ngathi akasiphenduli ibe ngathi akanayo impendulo kanti ngexesha engakaphenduli kungexesha esalungisa umntu wakhe and ndiyambulela kakhulu uThixo ndibulela ukulungiswa ndiyinqwenela nje umncedwa nguye andenze ndimkholwe ndingamthandabuzi ngokuthi umhlabelile noma ethule kodwa impendulo ikhona enkosi ma.
3: Good evening TBT. Good evening Holy Spirit. Oh xaxebheka abaphulaphule bonke amarhamente akhoyo namhlanje kule nkonzo izuke kangaka ibethu na imntu asekhaya uyazi into yobana kaloku mna ndinamaphupha amanintsi ayo le nale nale ndifuna yenzeke but ngoba uThixo enguThixo
0: eyinkosi
3: undinika ngokwamandla wam because uyaqonda uba hey ndiyazi overload ndiyambulela kuThixo ngezi ziphumelele hayi ziphumelele TBT ziphumelele mntasekhaya yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu owami uNkulunkulu yho uyandenzela apha ke ngokwekuthandazeni hayi ndasekazi iqinenqe iiankile zam hayi ndisame kwiposition erayithi uba ndibe kanti ukholo lwam kuThixo noko noko Shu, akabi kondi ngiphazamisayo. Hleli kuye. GD.
0: Kosi kakhulu
4: GD. Ndibuse kwabu tibetela ndiyane kuproducer kubaphulaphula. Okokuqala engosi tibetela kumthandazo onamandla. Onika ithemba nokomelela. Nkosi. Kodwa ngibulela uThixo uba ungigcinile impela veki yonke uthi kuba lolu suku ngitsha Nkosi Somandla. Into ethiwa ndiyaxaza ukuthi bithi mna ndingumntu apha ungayenziyo kuba uthi sozenza izicwangciso uthi ucwangcise into engamohlobo obuxhumazahamba ngalo. So zathi ndiyethi xa ndimala ukwenza loo nto xa nemandla oyenza ndiyenza kodwa ke ngokwazi nandithela ndisafuna uyenza isenye endiyenzileyo yaphumelela ezinye zisenzima kuzo kodwa ke ndibanothixo noba kuphela unyaka mna andipheli uthixo usiza ndifuna into ezibamandla ndiyenze ngokwazi anguyenza ndikhona kube ndinozakhe xhomakala kosi mamtyeka.
0: Nkosi kakhulu sithando sam, ndiyabulela. Sisithabitha kulo nyaka izinto zam khange zihambe kakuhle kodwa ke sahleli kuye yena uThixo. Uthi nangophina umzuzu ndibulela noba ndisaphila kutsho umphulaphula pha emlungisi utsho phaa kwhatsapp wethu lapha ekhaya. Masibaleke emphulaphula ekhaya sibheke engomeni xa sibuya mna nawe sizobuya sithatha abanye phaa ke kwelaa cala lethu likaWhatsApp.